0: iṣẹ lo de die
1: iṣẹ ta kan se lo fa ti se to wa nta ifi iṣẹ
0: ibo lowo yen ya si to ba sele bo lo to owo seku won pe ni roll over owo wa nle o lati odun to lo iye bye ni a ma roll over wonu budget tutun oro mi oye ṣugbọn ke ma ba aroro so wi pe e lo le roll over lo wa de pe ki budget meta ma wa nta le nkan soso 2024 2025 2026 te ba bi wa ba pe ah ogbe ni 2024 ele ma na ye bayi eh no ibolowo yen wa ah wa ni pe eyin le farabalẹ be ka le farabalẹ bi 2024 budget e si wa in existence so si wa in operation bo si o si sele lori lowo budget 2024 ya ma oda bi atan sogun aku fun ni to ni oje se o ti ku ni o ti ku ala won ti pa ni se lo 2024 budget yen bi nkan ti performance se ri be yen bi kan fa won ni time pe are ta de ni lowo lowo bayi akoko ni ma nbere fun sha e fun ala akoko
2: so le sise daada
0: na ni pelu bo se se daada pelu bo se salaye yi ni ni
2: Eja tesiwaju ni we royin di cable mo wa won ni Dangote gbe owo disu wale pelu 200 naira in igba naira leyin ti awon ti won gbe wole won ja owo re sile
0: ese oro ti e mu yi o dun mo mi na gan awon to ti ma gbe wa lati jo yi won mo yi ati mo ko si Dangote mi o feran mi o ko rira e o mi o feran mi o ri gege be to se feyin ti fa awon Nigeria made shalaye ti to se be gbogbo wa la mo ibi ti o ti soko mo le le mo ibi ti ipo ti awon ole se to se oko le lori tan wa le ni ko gbere to wo sugar amo ti sugar je ko to wo iyo amo ti iyo je ko to wo cement amo ti cement je o wo petrol amo ti petrol da lati ile ise o nta ni 18 fun jala kan tele tele iyen diesel be ni lati ile ise
2: 1080
0: ko boni 1800 lo n ba wa lati odo e tele tele sugbon tori be awon to ma so pe kan ma fun awon ara ta ni license loro yi ba wi o be e fi Dangote le o be kan ma fun kan license awon fe kan di oro yi mu awon kan gbe ti won wa lati ta to de gbe ti won ye ko won ju ti e lo oro mi oye
2: agbaye
0: won ba se nta ti won lowo to din iye Dangote ran ti pe on fe gbe owo epo to na wale bai la oro yi bai o ti ja si won 6 to ri pa awon to n gbe ti won wole an ja ti won wale e wa ro wi pe o ti be NNPC lo court bai lori pe won fa awon kan ni license lati ma gbe po wole yẹ Dangote o e wa lero wi pe e wo ro wi pe ka ni pe awon yen o gbe wole nja ile so pe ko ni bi se le si 2000 naira tori ka lawon yen o gbe ti wole so ma gbe ti e wale abala kokon niyan abala kiji pe fe ya si owo epo ni epo robi lo ma nse atona iye tan ma ta epo bentiro diesel kerosene kankan iye ti Dangote gbe epo petrol si lati odo ti e o gbe sibe nigba ti epo robi n lo fun mi $105, $106, $107 ni oja agbaye oro mi oye
2: agbaye
0: awon to darugudu sile America ati Iran o ti oro won ti n jora won o ti jo bara won soro fun mo bara won soro yen o we bodo en ja wale nje mo be ko si ni $100 le ni mo se n ba yin soro la oro bayi $92 ni owo epo
2: oye ara o ti de wa
0: $92 ni owo epo robi ni oja agbaye

0: What God has joined together, let no man put asunder. Eka san, eku dede wo yi, aku ayeye odun, lagbaro lorun, ujuwa yu morodun, atun shamodun, la shi dumare. Adupe lowo oba orun, olorun to tun je ki ojo toni, ko tun wa si imuse ta wa laye ta wa laye ta wa laye wa opolopo lajo se esi ti won osimo a o fi yo won a fi dupe lowo alaurabi oba oki olorun anu oba to je ka tun ri ojo tuni adupe lowo olorun aki wa kasan ni oruko mama wa Oludasile West Radio Lady Evangelist Mrs. Lillian Bademosi adupe lowo won fun anfani ti won fun wa ti a fi wa lori agbagbe yi ni osan yi ti eyin ololufe wa ni bi gbogbo ti etun gbo ohun wa aki wa loruko gbogbo awon loga loga ni ile ise West Radio 89.3 FM ni Oluyole State ni ilu Ibadan aki gbogbo wa wi pe lagbara Olorun gbogbo erongba okan wa Olorun amu wa si imuse ati de ni osan yi si ori eto ninu igbeyawo ninu igbeyawo ni eto to ma nba afefe sore ni kete ti ago meji ba ti lu ni a ma nse eto lati ago meji titi di ago meta la ma fi nse eto ninu igbeyawo fun anfani awon ololufe wa ati awon ti won sese ba ara won ni ori eto yi ni osan yi eto ninu igbeyawo je eto to je wi pe Olorun gbe kale si ile ise yi lati ma ran awon odo langba lowo lati ma ran awon ti won sese wo inu igbeyawo lowo ati lati ma ran awon to ti e ti pe ninu irin ajo igbeyawo lowo nipa awon eto ti a nse yi a ma so orisirisi awon nkan to ni se pelu boya ki ato wo inu igbeyawo ni awon irin ajo ife ti o wa laarin okunrin ati obirin bakan na a ma nso orisirisi awon iriri ti o ma nsele ninu igbeyawo eleyi a ma ran awon odo lowo lati gbaradi fun irin ajo igbeyawo bakan na eto yi a ma ko wa ni ogbon ti nkan ba nsele ninu irin ajo igbeyawo bawo la se le se awon eyan a ma pe wole lori eto lati ba wa da si eto lati so iriri ti won na tabi lati le ran awon eniyan lowo lati dahun awon ibere ti o nlu ni okan won atun ti de ni osan yi bi a se ma nde gege bi mo se ma nso wi pe eto yi emi nikan ko ni mo ma nse eto emi ati agba Daniel ni ajo ma nse eto kete ti ago meji ba ti lu ni ojo Friday bi eleyi ati ma wa ni ori eto ti n ba n bere awon ibere ni owo agba Daniel won a ma fi iriri so idahun awon eyan ololufe wa na nile awon na ma da si ohun ti abanso ni ose to lo ni abere ohun ta fe tesi waju ni ose toni ohun ti a soro le lori ni ose to lo ni awon ohun ti awon okunrin ma nfe ninu igbeyawo ipe ki se gbogbo okunrin ni o je wi pe won ti e nira lati ba rin ajo igbeyawo nitori pe awon obirin miran a ma so pe awon okunrin ne lati te lorun awon okunrin won o ki mo riri obirin pe awa na ati en gbianju ni igba ta se eto ni ose to lo opolopo awon eniyan ni won pe ati awon baba wa ati awon mama wa ati eri awon odo na ti won pe si ori eto ni ose to lo ti won ba wa so a si so ohun ti awon opolopo so ni ose to lo oni wi pe okunrin feran ki abu ola fun won wi pe bi o tile je wi pe okunrin opolopo won o mo bi a se fi ife han nipa pe boya andi mora eni a nse opolopo won ohun ti won reti ju oni wi pe ki obirin bu ola fun awon ki won bu yi fun won ko ba won soro pelu owo ki won ti e mo riri won ni won ba ohun ti won se ati wi pe ti o ba ti e wa ni ibi to ku die si fun okunrin bi pe ko tona ki obirin ki o ma so wi pe ohun ba oko ohun wi ni arin ero tabi ni ita gbangba tabi ka ti e ma bu ola fun okunrin ile ni yo tun mu wa tesiwaju ni ose ti oni ni ojo toni wi pe abala bi re ni pe kini awon obirin ma nfe ninu igbeyawo opolopo okunrin ti se orisirisi nkan wi pe ki ohun le te aya ohun ni orun sugbon boya awon o ti e ti se ohun pato ti o ye ki won se idi ni ti o je pe ni osan toni a ma gbe yewo wi pe ki le obirin fe ninu igbeyawo ki igbeyawo na ko ba le je igbeyawo alayo ki igbeyawo na ki o le pe ki oko ati aya ki won si le jo gbadun ara won ni ekun rere ninu iranjo igbeyawo ohun ti a ma pekelu ni osan ini yi nigba ti asiko ba to a o si oju opo sile fun eyin ololufe wa ti e ma n duro de eto yi lati ba wa da si bakan na a tun so oro awon lokolaya kan fun wa lori eto ni osan toni bakan na ki a ba won da si ohun ti won mu wa ti won fe je ki a ba won da si agbadania ati bere eto na niyan oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother agbadania e ba mi ki awon ara le
1: e ka san aku odun emi o se pupo odun laye o opolopo odun la o ba won se ni oke ipe o
0: amen
1: mo tun fe ki awon to fe wonu igbeyawo ni opin ose ipe igbeyawo alayo le o seun
0: amen
1: oruko mi ni Isa Daniel ti gbo yin pe ni agbadania e ma ba wa kalo
0: e seun e kaabo sori eto ibi ta ma ti bere ni osan toni ni mo fe bere lowo agbadania wi pe nje awon obirin won fe ife lati odo oko won ju owo lo tabi kini ohun ti e ro wi pe obirin feran ninu irajo igbeyawo
1: Queen Mother ese nje je mo pe kin to wonu nkudun ibere te ibere yen opolopo gbeyawo ni o ma ni gbon mi si o mi o to nitori pe nkan eyo kan pere ni won oni ninu gbeyawo yen nta n pe ni ide ayede now lati wa dawun ibere yin pe je obirin feran owo ju ife labi ife ju owo lo ni iwoye temi awon obirin temi ti ri ti mo ti won ma nferan ife ju owo lo ni iwoye temi
0: wi pe opolopo obirin egbo eyin obirin ti e wa ninu ile idiri ti mo ma fi fe je pe ki eyin obirin papa julo eyin mama wa te wa ninu igbeyawo e so fun wa ki le fe ninu igbeyawo se owo le fe ni emi o fe fe wo la bro ma fun ni ni fe ti ko so wo ninu abi owo le fe abi ife le fe
1: kun moda mu fe so fun pe in to sodo sinu ife o po pupo tori inu ife yen owo wa nu e beni so ife lo ma mu owo jade ti o ba wa si ife mo pe nti yan ba feran lowo ma niyan ma le fun lowo
0: le niyan ma nawo si
1: eni te yan o ba feran owo le jade nbe mo le lowo ki kokun gbogbo nu bi ta tin soro ki ma fun lowo tori pe mi o feran so in to sodo si abe ife o po ju owo lo
0: on to sodo sinu ife o po ju owo lo wi pe awon obirin won feran owo kini awon nkan miran te tun royi pe awon obirin ton fe
1: eh awon awon fe awon oloyibo ma npe kini kan ni affection on fe ki eh ki won ri pe se mo pe n to obirin ni lo opo rara ko on fa igba temi gan wa wo pe n to obirin ni lo fi be po
0: ko po so tokunrin ju ti obirin lo
1: mo ri pe lagbon todo temi on fe ki won fe ife ki yan feran won ife to jinle ni o keji won fe ko won value awon
0: kon moyi
1: won obirin ma fe kon moyi o eleketa ni pe o fe ke fun ni in ta won loyinbo pe ni respect
0: owo
1: be nkan meta ton ni loni e be
0: won ni pe opolopo obirin nitori pe ki se gbogbo obirin o opolopo obirin won feran wi pe ki won fi ife han won ki won de tun
1: kon respect
0: bu ola fun won
1: kon value awon
0: kon si moyi won e je ki nbere wi pe awon ona wo ni a le gba lati fi mo riri obirin ta fi le value obirin ona wo awon ona wo ni
1: se ri queen mother se mo pa ma tin so lori eto I pe opolopo ona la le fi show value fun obirin nipa si so communication
0: iso bara eni soro
1: nipa ise ise be se nwa sin your behavior as a man
0: bi okunrin se nwa si obirin
1: be ni then emotion be se feel pe in to n feel be se n ba feel e
0: n to la koja eyin na mo lara o de n ri pe omokunrin yi fi han mi ni toto yi pe o mo ohun ti mo la koja boya ni asiko to se are bi o se n so pe apa lo nro ohun o ese lo nro ohun o
1: siwo na te wa mu apa yen te bere si ni ba fa te n fa se ni ah toto ni o wu
0: o ti en dun lo to ko n se ke owo gbogbo gba lara nro owo wo lo n dun o
1: oro se ri oro obirin dabi oro omo kekere nigba miran
0: ba wa loro okunrin se je
1: na queen mother mo fe so toro fun ni ni wo ye temi se ro mo kekere ti nkan kekere ba gun lowo bayi ania e ba mi wo eje ke beje o ti yo aleje ti yo eje ti yo wa ania pele eje ti yo to to je nbe se mo ro obirin se ri ni ṣugbọn okunrin to ba se towo bo ti nkan ba
0: gun lo
1: fa beje tin jade nbe gan
0: a si ma fowo pa lori
1: ko to so jade ṣugbọn obirin mo fe se gun kan wa da kini iwon kini yi ma jo eku on bibe lo ma make sure pe kini ku on bibe lo ni a mo pe kini yen o ka e lara nipa ohun
0: moro obirin se ri obirin ma fe je ki okunrin se pe ohun to n la koja
1: beni
0: ohun na mo bi la o mo lara
1: gbogbo mi lasan to gbo mi dele to ni apa ro wa ni ah iwo apa yi mo nfa lo ni a ma make sure pa fi nkan ra apa yen o ti edun pupo ṣugbọn o sa fe ke ma ke
0: ohun
1: ke ma se ohun bi omode
0: ke
1: ma woju ohun ke ma ni ah ki lo bo si e loju yi inu e a ti dun pa
0: pe ah ẹni ni fẹ mi gan ni
1: ki le so e queen mother ko wo aṣọ ko ni aṣọ e ma ti ye legbe je nbe fa sibi to ye inu e ma ma dun ni ani a mi re laye mi
0: iyen ni pe awọ obirin a feran akiyesi attention
1: beni
0: ki won ma kon ma wo wa kon ma so yi pe bawo lo se so osun dada bawo ni ara e se gbogbo nkan lo nlo de de awon obirin ma nfe je ki awon okunrin ma gbo won
1: be
0: o ma nfe pe ki won ti to ba nsoro won fe je ki won ma kon ma ka won si
1: be
0: o e se mo opolopo ni o je pe nigba te lomi ba nsoro bi okunrin ma se wo pe ki lo nso oro wo lo nso gan iyen ni opolopo gba ma fa to je pe inu obirin miran ki dun si pe awon obirin won fe won agbada ni so pe awon obirin fe ki won ma bu ola fun awon
1: then in koko tun won ta awon obirin ma nfe bi okunrin yen o ti e lowo pupo won ma nfe nkan ta awon oloyinbo ma npe ni financial stability
0: ki
1: eto suno yen
0: o le se o
1: ti se ti npe wa I think we play abi ka eje ka gbe pe yen eja sare gbe pe yen eja gbe pe
0: hello
1: hello
2: hello
1: hello sir
2: akusuro
0: yes sir e ka san
2: opolo opolo aishi wala de la abi apata bajan
0: yes sir
2: seri lati gaye ti daye emi ti mo so mo ti lesson ni ti o
0: yes sir
2: bo fun omo de tan gba yen ni kaduna nigba ti enikan wa lo mi to so fun pe ah boda to wo ile e fa yan kokan lo wa wa lo lo wo fe ni lo wa fe mo sori owo ti siwa ti ti pe ti pe ti pe be ba so pe iso iso wo ni bi si ni owo ti siwa du gbogbo so la ba so wa ti siwa ti ko ma ko wo ke ni be odun la so yin sin se yan pa do ko ku je ka to awon obin yo mo pe ah baba ye do se be do o le ni owo to du ti okun yen lo be di ko pin le baba yen ya ilowo ise pere awon mi nse o bet ko wo ko mo pe owo je number 1 bo je wo kun ina ko se ni je like owo ko ba wa nse to ni moto to ni kankan to wa npe okunrin yen ko mi se dodo se won se ni wo e won se ni wo so wo so lo ta wa ba se fun wa alaza number 1 lo so gbo wo lo si keji owo tele nse ba pe fe kan fe pe fe kan to wo ka do wo lo ti bere oro ti mo so fun oro 70 mo so fun yen o that go that way so why yeto o tun le si ni
1: e se sir
2: so kun ti lo ba je ko ma ko atala ko ma bu kerin lai lein wa
1: ami sir
2: o si so ta ma je ti so nu ti pe
1: e se
2: to ni ta mo ni mo so agbalagba ni ke ti mo ni mo so
1: e se sir
0: e se sir
2: e se mo je lo ni pada lai
1: ami sir
0: amen
1: e se in to koju se nikan eyin lo ko se lomiran bo ti wa ni like na lo wa ngba nja ko ni ṣugbọn se ri ngba ta nsoro na le nkan ani ife pe in to wa labe ife
0: on to sojo sinu ife
1: po ju ife gan funra re lo ani eni to ba fe te eyan ba fe ran eyan yo ko ni nira lati fun lowo ko ni nira keyin mejeji jo ma se e ba se pe tin ba lowo lowo ma fun e ti wo ba lowo ibi ti ife yin o ba ti jinle le nikan a ma fowo pamọ fun keje e be ni kun moda be ni
0: so eni ti o ba jinle da eni ti o ba nfi o pamọ fun
1: ti ife yin o ba
0: eni keje e bayi
1: ife yin o ba jinle da da to kun moda be ni be ni kun moda ninu gbe yawo la nsoro eyi be ni loju temi e mo pe oro la nso afi awon ra le si ma ba adam si se oro ta nso ya nlati anlati wo awon loyinbo ma npe ni holistically e ma ja so pe bi gbogbo eyan se ma nse re kini awon loyinbo ma npe kini kan ni kini kini bawo kini nkan ta bawo ni ase mo wi pe awon gbogbo awon obirin ko ni oni ife kini nkan ta fi measure e nigba ta ba tin lawon data yen dani a le so pe gbogbo obirin lo fe ran
0: wo
1: so ṣugbọn nigba ta ba ni data yen ta wa ri pe o to to obirin fẹran owo ju ife lo
0: ati e o ti e sese ki won so pe awon kan
1: e se
0: awon kan baba ti soro na aba se pe awon okunrin kan wa to je wi pe
1: e se
0: won o ntoju aya won o fun awon yawo won ni itoju bo ti to ati bo ti ye awon kan ni nitori pe awon kan na wa to je pe won
1: se ani lati balance e dada tori nu gbe yawo ni
0: beni
1: beni
0: e wa nsoro kan nipa eto suno owo lekan
1: ni obirin a ma fe ki ko nse pe ki owo yen po lọwọ ọkùnrin gbà mí ṣùgbọn a máa fẹ kí n tán pè ní financial stability wa ṣe mọ pé mo lè fẹ mo lè o tí n bá fi gbogbo ilé tí mo fi pọn owó bí tá a ti ń ṣiṣẹ tí n bá fi pọn owó tí mi ò bá mọ bí a ti ń ná owó yẹn kò ní í yọ nínú ìgbéyàwó wọn a máa fẹ kí ọkùnrin wa kó mọ owó ná dáadáa iwọ ọkùnrin tó bá ti mọ owó ná wà á máa ní wàhálà pẹ̀lú arábìnrin yẹn torí wà á máa sọ ìwọ ni wà á máa sọ fún bí a ti fẹ́ ná owó yìí ìwọ ni wà á sọ fún owó tó wà lọ́wọ́ wa yìí in tá a fẹ́ fi ṣe pọ̀ in tó bá ti fẹ́ ká ṣe òun náà wá wò pé nkíní tó tọ́ àwa náà lájọ ni a fẹ́ ra lẹ́sìn mo fẹ́ fún àpẹẹrẹ mo fẹ́ sọ fún ikú ìmọ̀dà owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ wa obìnrin yẹn dẹ̀ nílò góòlù obìnrin fẹ́ràn góòlù dáadáa ọkùnrin náà fẹ́ràn góòlù ó wá sọ fọ́kọ̀ ẹ̀ pé mo fẹ́ ra góòlù o ṣùgbọ́n nígbà tó lọ bọ́kọ̀ pé owó náà mọ̀ pé owó tó wà lọ́wọ́ wa a fẹ́ fi sanwó ilẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la ilẹ̀ ìdẹ́kẹ̀rẹ́ a fẹ́ kọ́ ilé tí a máa jọ gbé sínú ẹ̀ ni ẹ̀yin báwo mo ti fẹ́ owó náà mọ̀ pé kò sówó lọ́wọ́ mi tó bá dẹ̀ fẹ́ pé kára góòlù ká fi lẹ̀ẹ́lẹ̀ ìwọ náà já wò òun náà á lọlé wá wò pé ilé iná tá bára lẹ̀ yìí náà àwọn méjìlá jọ gbé ń bẹ̀.
0: ṣùgbọ́n tó bára góòlù náà ó sì lè lo góòlù kò tún tún góòlù
1: ta mo fi ń ṣe àpẹẹrẹ mo ní bí àpẹẹrẹ now the issue that ní ìgbà tọkùnrin bá wá ìgbà tóbìnrin bá wò pé ó máa ń fẹ́ kí ọkùnrin ní edge nípa ọ̀rọ̀ owó bá ti fẹ́ ná kọ́ máa da iṣẹ́ kọ́ mọ̀ pé eléyìí ntàfẹ́fẹ́ lè ṣe rè ètò wà lọ́wọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ rè ètò wà lọ́wọ́ wa àti náà fẹ́lẹ̀ kó dẹ̀ rí tí n ṣe pé fi ń pamọ́ fún ọkùnrin a máa fẹ́ rú ẹ̀ dáadáa.
0: obìnrin máa ń fẹ́ pé kí ọkùnrin kó mọ owó ná kí wọ́n máa ṣe ojúṣe wọn ní gbogbo ògbà wọ́n ní kò ń ṣe dandan kí ó jẹ́ pé bóyá mi lọ ní àníwọ́n kí wọ́n ní owó tó kún gbogbo onulé ṣùgbọ́n níwọ̀nba tí wọ́n bá ní ní gbogbo ìgbà tí ojúṣe bá ń jáde kí ọkùnrin náà lè máa kí ọwọ́ bọ àpò kó dẹ̀ máa ṣe ojúṣe tó tọ́ bóyá lórí àwọn ọmọ àti lórí ìdílé bákan náà wọ́n sọ pé àwọn nǹkan tí àwọn obìnrin tí wọ́n ní ìfẹ́ sí nìyẹn.
1: obìnrin a tún máa fẹ́ kí ọkùnrin mọ nǹkan tó ń pè ní peace kó ní ìfọkànbalẹ̀
0: àlàáfíà àti ìfọkànbalẹ̀
1: nínú ilé ẹ̀. torí nígbà mìíràn àwọn obìnrin ohun tẹ bá bẹ tí ilé bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wo mobìnrin gbà mí torí gbogbo obìnrin kan náà ló gbé náà kárí o àwọn ọkùnrin míì náà wà tí wọ́n pe iná ń gbá lórí tàwọn náà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n máa ń fẹ́ kí wọ́n ní ìfọkànbalẹ̀ pé ilé tí mò ń lọ yìí mọ̀ pọ́kàn mi a ti ṣàwọn nǹkan báyìí sílẹ̀ kí n tó délé tóbìnrin bá ti lọ sọ́jà á ní mo fẹ́ sáré dọ́jà ṣé mọ̀ pé kó tó dé ó máa nílò omi ó máa nílò àwọn nǹkan kan díẹ̀ tó máa fi jẹ́ kí nǹkan tó
0: rà iṣẹ́
1: kó tó délé ọkọ̀ ilé tí ní ọkùnrin ọkọ̀ ẹ̀ wà nílé o a ti sáré bá ṣàwọn nǹkan pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kó tó dé á ní inú àádùn ọkùnrin abalẹ̀ pé ọbẹ̀ nìkan ni mo fẹ́ sè so irú àwọn nǹkan báyẹn lobìnrin máa ń fẹ́ nínú ìgbéyàwó ẹ ṣe.
0: obìnrin máa ń fẹ́ kí ọkùnrin fi òun ní ọkàn balẹ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ó ní obìnrin a máa fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ wípé kí òun lè mú inú ọkọ òun dùn ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé ọkọ padà délé tó yẹ pé kò fi ní ọkàn balẹ̀ ó sáré pé jẹ́ kí n dáná jẹ́ kí n tún lè ṣe ṣùgbọ́n gbogbo eré tí obìnrin sá láti lè jẹ́ kí ọkọ dé pé kí ọkọ tiẹ̀ lè gbé oríyìn fún òun wípé ẹ kú iṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tọkọ bá dé tí ó jẹ́ pé ọkọ kò tiẹ̀ ríran rí nǹkan kan tí obìnrin ṣe wípé obìnrin ò kì í fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni ó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin míì wọn ò kì í rí nǹkan tó dáa tí obìnrin ṣe gbogbo ògbà o ni ó jẹ́ pé nǹkan tó yókù díẹ̀ káàtó bóyá fún àpẹẹrẹ gbogbo ògbà tílé bá dọ̀tí nìkan ni àwọn ọkùnrin mìíràn máa ń ṣàkíyèsí báwo ni wọn ṣe gbá bíbí báwo ni wọn ṣe ṣeléyìí ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí obìnrin bá wá ṣe iṣẹ́ yẹn ọkùnrin míì àgbójú kúrò ńbẹ̀ won ni kan sara si wi pe ah ama ri pe e ti sise gbogbo ile lo ti dunwo lo ti moto to bayi so obirin ma nfe wi pe ki won se akiesi awon nkan ti won ba se boya won fo aso awon mo ni abi boya aso baba na lo tun fo tabi to se nkan kan won a ma fe je wi pe ki awon oko won ki won se kini ki won mo riri ipariri ti won ko mo tun wa fe bere wi pe bawo ni okunrin se le mo riri obirin laarin ero
1: laarin ero
0: laarin opo eyan
1: se ri obirin a ma fe ki won bu ola fo un gba ta soro le nkan ti obirin atokunrin ba wa laarin opo eyan obirin a ma fe ki oko ohun fi ohun yan gan ninu laarin
0: laarin
1: tori o ma fun awon obirin nkan ta pe ni ego o ma nje ki kinu ohun
0: dun
1: ikun so pe emi loko mi gbe bayi
0: e ba ndupe lowo yawo mi ope lope yawo mi lo je ka se kan bayi
1: bi potle je wi pe igba obirin a ma fe ki e ma fo hun yangan laarin eyan ton ma ti wa nton obirin fe ni inu e ma ri to ma re nton ma se pe ko nse sugbon inu e ndun tori pe oko e nbu ola fo hun laarin eyan
0: laarin awon ero
1: na nigba te ba ti okunrin o ba ti bu ola fun a ma ja nkan ta npe ni self esteem obirin yen a ma ja wale ko nje ko obirin yen ni ko free dada e ma ri ton won ma kajo ton won ma lo tiko tori won ti mo boye o ti foju na mole laarin ero boya ge bi okunrin o ti foju na mole o ti so npe o ma se pepepepe ni yen obirin ko wa ni ko ni je ko obirin ma nfe ko hun explore se mo pe mo le debi kan sin gege bi okunrin ki wa nbe wakati meji ki ma soro ki nde ma ki ma enjoy ara mi sugbon olohun odo obirin be obirin a ma fe dide a fe se le ise ti je hun se ti se bolohun se da won niyan nigba te ba ti je ki won le se be ni ri ntan pe ni best won laarin
0: awon obirin won a ma fe ki awon oko won kon ma teti si won nitori pe ni opolopo gba ni obirin ma fe soro to je yi pe okunrin oni fun won ni attention oni fun won ni won oni teti sile si won lati gbo won obirin a ma fe ki won gbo titi won boye o te wa ma so dada o bi o so dada o ka fun won ni aye ki won ti e so ti won obirin asti tun ma fe ki awon oko won ki won jo ma lo asiko to ni itumo papo
1: mo se nlo
0: nitori pe opolopo idile ti o dabi pe ede ayede nwa ni be ni oni oni pe ni opolopo gba ohun to komo oni wi pe awon okunrin ma fe ki won ba yawo won nile sugbon awon okunrin na won o ki mo wi pe ninu oko awon obirin na o ma mu won ki awon oko won ko wa pelu won ninu ile
1: beni queen mother o ti eda se ri ni opolopo gba a ma fun obin okun obirin laaye lati express in to nla koja fun oko e
0: nigba ton ba jo lo asiko papo nigba ton
1: ba jo lo asiko
0: papo ton ba jo wa papo
1: now ko wa inta won okunrin mi ma nsa fun ni pe inowo sugbon mo ati wa ri wi pe ko nse pe bi inowo yen se to bi ko se environment e create gege bi okunrin fun obirin yen lati le se to fe njeje mo pe le mo obirin jade ke lo sibi ton ibi ton tin gba fe ke ra elerin dodo kan atomi kan ati boya bi meat pie kan ke jo ma soro o le ma na yin ju ba bi 3000 o le ma na yin ju 5000 sugbon ko sa ti wa pelu e ke jo ma soro ko ma woju e ko ma ka lati jo yi ki lo se e lowo koko kan sadede so pe a ki lo se e lowo a ko pe ko si nkan to se mi o sa ma fe ko sa ma wo hun ko sa ma fo hun ta ki lo se e lowo yen o le ma je pe nkankan se o bo kan fe fi create sin ni a ko ka ko de sin nkankan to se mi lowo inu asa ma dun tori pe o laaye fo hun so si ngba tokunrin o ba ti wa laaye fo obirin a ma je ogbe okun fun okunrin ni opolopo gba
0: okunrin awon obirin won ma nfe je ki awon okunrin ki won je olooto si won nitori pe opolopo okunrin lo je pe oju ti won ni o koja oju meji awon obirin a si ma fe ri pe ki awon okunrin ki won je olooto si won nitori pe opolopo obirin o ma nira fun won lati ma je onikebekebe pelu oko won sugbon opolopo okunrin won o kin je olotito si awon aya won awon obirin a ma fe ki okunrin ki won je olotito si won won si ma fe ki won ma so rere nipa won gege bi a se ti so lekan won a ma fe ki a so rere nipa won nigbati agbada ni soro lekan won so wipe awon awa obirin wipe a ma nfe je ki awon oko wa ki won mo owo na ki won mo bi a se nse ojuse nitori wipe ninu igbeyawo ojuse o je nkan ti a le gbe seyin ni gbogbo igba lati toju awon omo ni lati toju awon ayawa lati toju awon ebi ki se ayawa nikan gan la ntoju a toju awon obi won ati awon molebi won na bakan na nitori na obirin won reti wipe ki okunrin ko je eni to dide si ojuse won
1: mother njeje mo po obirin miran awon obirin miran a nigba ton ba ri pe oko won se eni to mo ojuse to wa ku die ka to fun okunrin e lati se ojuse awon obirin a ma duro o ti sele semire mo pe tori ninu e ninu igboye temi le mi fi nsoro ninu iriri temi le mi so now awa igba mi wa to je pe mo fe se awon kan kan ti to de mo pe kini e ti n ba se o se se ko je itiju fun gbogbo wa tori ko nse mi nikan ni o je tuju fun fun idile wa boya ngba mi kin for instance o le je nipa oro owo boya o ni nkan to ye ka se ninu ebi to wa je pe nipa nipo opolopo inowo ta ti na yen ko fi be si
0: agbara
1: agbara e se mu fe fun apere o ni nbi to ye ka lo laipe lowo laipe sugbon nigba ta wo a wa ri pe inowo yen ma ti poju mu wa ni iwo na wo inowo ipo mi ro pa le ko ni se se fun wa to ta ba ni pe ka se kini o ma ni
0: akopa nipa inowo wa
1: nipa inowo wa you dey affect ile imo aso iwo na wo kini ka se o wa ni kiki ma wori de se mo pe se lo be si ni pe awon eniyan fun ra re bi nkan se rire o bi nkan se rire o o bo sodo ti e gan odo ti e gan le ye ka se inowo yen si o wa bere si so fun pe bi nkan se ri lagbon odo wa re o ko nse pe a
0: ti o je ka le se
1: le ni re o o wa nso fun awon eniyan o je ki won mo pe a fe se sugbon bi nkan ti ri lowo lowo re
0: o
1: ko asiri imolebi ti wa fun to ye ka se now opolopo obirin to ba ti mo pe okunrin e oko e o je ni ti interwo okunrin miran ma nfi ta ma fi gbokan ara wa soke lopo gba yepere bayi ta ba lu ogbon yepere bayi nkan yan fi sort lo ma fi set
0: lo ma yanju
1: nje mi lo mo pe ninu okan temi omo ti kaya soke pe ah bawo la se fe se le bawo o sha o wo emi ka se
0: koro ba sodo ana
1: nigba ti agbara yen o wa to o fun ra e lo dide lo ni e ma ja
0: e ma ja se jura wa lo
1: emi a make sure pe mo mo bashi
0: ni awon nkan to ye
1: ki nse bo se e ki omo luabi se so ni opo gba won okunrin ma ri pe a o ni a o ni agbekale to fun awon aya wa so nigba ta ba ti lagbekale to fun won gba mi bi o ti bo sodo eyin se won podo e lo bo si e a fe ki e se nigba te ba ti ni agbekale to lati so fun
0: tabi to ba je pe eni to je pe ki se na tele ni
1: e se so a wa gbese sile pe no o gbodo se
0: e ma se ni
1: so sugbon nigba ti a ba ni agbekale to je pe nigba to ye ko se ohun se ni won ba to ye ko to na de ri pe o se won ba to ye ko se awon iya wa yi kolon ba mi lora emi won fun wa ni obirin rere ni won obirin dada ni
0: e seun eh gbogbo ta n so lataaro o ni awon nkan ti awon obirin nfe ninu igbeyawo eh a ma si ojo opo sile fun eyin ololufe wa ki eyin na ke ba wa dasi e ti ri pe awon eyan awon ololufe wa a ti fi number sita to ye pe awon to ti ni number wa lowo ki a to ti etesi waju ni eto ni won ti tete n pe wo ori eto eh mo fe je ki ki e agbo oro to sele laarin loko laaya yi ka si fun won ni imoran na ohun ti o ye ki won se ni igba ti mo ba so tan a o si oju opo sile ohun to sele ni pe oko ati iyawo kan wa to je wi pe won ti jo wa o ti se die to je pe olorun ti yando omo fun awon mejeji won lokunrin won si ni obirin ni igba ti awon omo yi ti won dagba ti won lo si ile iwe ohun ti o sele ni wi pe baba won na ma se oju se sugbon opolopo gba ni o je pe iya won ni o nse ohun to poju nipa itoju awon omo yi to si je wi pe gbogbo e na ni o foju han si awon omo won ri ni opolopo gba nitori pe baba won yi je eni ti o na ni owo sugbon gege bi oro ti agbada ni e so lekan yen wi pe okunrin gbudo je eni ti o mo bi a se nse eto owo ninu idile baba won je eni ti o je pe o la owo de bi pe a ma fun awon ara ita ni owo ju awon ebi re lo o lowo lowo sugbon ni opolopo igba ti o ba tin di wi pe a nso nipa itoju awon omo yi a se perete pe ko ma di pe won o se ojuse mi gege bi baba sugbon ni opolopo igba mama awon omo yi ni o ma nse opolopo nkan ti awon omo yi ba fe lati lo ilewe lati woso lati ra gbogbo awon nkan ti won ba fe sugbon ni igba ti awon omo yi ti won pari ni ilewe ti won bere si ni sise won wa ro ninu okan won wi pe awon fe se awon nkan kan lati fi moriri mama won awon omo yi wa ko ile won si ko awon ibuso ti awon shop ti awon eyan le gba awon baba ati iya awon omo yi won ti jo n gbe inu ile ara won sugbon igba ta awon omo yi wa ko ile ati shop won wa gba agent awon to n ba ni mojuto ile ati shop wi pe gbogbo owo ti won ba tin san ninu ile yi o ati ninu awon shop yi o e ma sa ma san sinu asumo momo wa nitori wipe ni igba ti awon na ti egugu wa lara won ti won sise titi wa ni won se bi owo se nwo inu apo obirin yi ni opolopo gba ti awon omo ayan ti baba awon omo ba bere owo ni owo awon omo na a ma se fun baba won ni won ba sugbon baba mo wipe ohun to n kongun si odo iya won oju titi ohun lo o si ti je opolopo gba lo je pe baba yi o le ba awon omo yi soro wi pe kilode ti o je pe ete fun ya yin ju titi ohun lo sugbon a ma so fun iya won wi pe o dabi pe iwo nikan na ni ohun gbadun mudumudun lati odo awon omo iya si ma so wi pe ohun o da awon omo yi lowo duro lati se fun yin ohun ti o wa sele ni wi pe arakunrin yi ni opolopo to ba nso oro yi ni obirin ya ma wo wi pe abi kin kuku fun won ni boya ATM card ti owo nwonu lesi ni ki won gbele won lowo ki awon na kuku ma lo ibe ni igba ki igba to ba wu won ti won ni lo owo ka won na ma yo owo ni bibe sugbon ohun ti arabirin wo ni wi pe arakunrin yi to je baba awon omo yi buje budanu ma ni won bi oyin gba ti owo wa lowo won to je ye pe o ye ki won ti e se daada gan ju bayi lo won o se ti a ba wa fun won ni anfani lati ma mu owo ni inu osu won bi ti a nfi owo si se ki se bi won se se ni ateyinwa na ni won ma se se nipa oro owo arabirin yi wa ni ko ti e wa yi ohun ohun o mo bawo le un o se se ni o fi ni pe e dakun e ba wa so oro yi lori afefe ki awon eyan ki won ba wa da si nje se iwon ba ti awon mo yin fun baba won yin ki baba won na ko ma fomi lo be ni tabi ki ohun kuku fun won ni anfani eleyi ti o nwonu osun papa julo lati ibi ibuso ati ile ti awon moko ti won san wo re si osun eleyi ni afeje ki e ba wa da si pelu akori ta tun so oro le lori ni osan yi wi pe kini awon obirin ni fe si gan ninu igbeyawo awon number to wonu kulu ni osan yi ni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 esi tun le pe wa si ori eleyi hello e ti wole ki loruko yin ti bi 13 pe e ba wa da si
3: teri baba te gbe waye baba lalu ba baba ko ro yi lo to gbon bi pa to mo bi ope
1: e se sa
3: baba so no baba a lo lo ba
1: pa yo amen
3: wa ta ba
1: amen
3: e te bo ni pepe ti sa igbo ni gbo ti bo e fo pa wi e se ni
1: amen
3: teri o te gbe kale ni eto ni emi ati bi ka so pe emi so so lo le sai oloye ke do ron aye o bi ni o mo ko o je un lana o ti ni je do ron aye o ta ke yan so ju obi ni o bo ji ti emi ba ti mo na so pe ko lo ko ku wa ni da ni la ti ba ti o bi but o bi ni be e won be be lo ro ni a ko lo pe ke o bi lo ron aye yo ni wa ma je ka wa o ta ke yan mo nko to se le na aye bi akoko o ti gbo ju ba fun ni pe e lo ma wo ko ta ju ko to si ti mo ko to si wa ju e la akoko o ta o bi ke yan fe to ri ti ori to so to si ba to ni sha to wa ga ko mo ju oko un lo to ko yan ba wa ja wo un gba na ti to ri le seyin se wa pada wa ko fun yan la lawo se la lawo e ga mi lo sa lawo lo ku ni yen aba won ni
1: o da pe kini mi o
0: rara
1: okay
3: I'm going to go to the house. O lo di pe ti pe o te ni ti to ti o to wa fe n to ba pe re o je ti mo se mi o ba ti o mo ni na yi ni mo ko ni o de tu pe lo lo ba pe ti ti lo pe mi lo to ko tin ba ti tu kon ba ni ti tin ba ti ti won ba ni ti te wa yi na jo ti mo wa pada wa ti lo o bi to tu je pe o ba yi na jo ti mi mu se n gbo
0: yin
3: wa pada wa ja na ti pe o ra won bi ti mo pe won ti o pe ti lo ye ti o se olodun ko ko mo mo wa ni ja to mo ni pe gbogbo bi mo se npe ko ma lo so ti mo n gbe wale gbogbo se so pe ko ma lo so ti mo n gbe wale yo yo te bi se mo pe won n si ti ni olodun koko mo wa lara ko bi olodun ba ko mo yan to ba je ti to ba je pe ifayalaya won o ma dagba o ma dogo to je start ti to ai mo le no fe bi mo le ti le ta lo fe ti le o tem di en gbo ti mo ti ta
1: ben
0: an gbo
3: ta e ko lo fe ti le to ba ro pe to ko n bi mo fo un iro lo n pa obirin yẹn sọ lára lọ lọsọ yóò lọ lọsọ fún ọ níjọ dalẹ wọn kàn máa bímọ fúnra wọn bọ tó bá jẹ pé eléyìí tí kì í ṣe ti ẹ sẹńgbọ tó jẹ ti tiẹ gbọgbọgbọ sẹńgbọ sẹńgbọ ta tó bá jẹ pé lè tó jẹ ti tiẹ kó má tiẹ bímọ.

0: ye mo pe ngba miran e le soro fun yan te ni na eni yen te ni ya de lo kajo
1: ti
0: te gboro si lara dada toro yen de ma to ma wonu egungun e a kan joko ani apa mu chi wa ba mu chi bara mi bi ti mu de e de na o sugbon e so e je ko ri e si ni ohun oronu lo be wa si lori so opolopo ogba awon nkan keke kan wa to ye ka wa na ma se ta wa na nkin se then ki won sai lo sagbon ibi ti arabirin yen to so pe kini ka gbo ohun ni kini ko ohun se gege ti baba wa to pe yen bo se so le nkan yen se ri queen mother emi o fe gba pe ko ati sile kun omo owo obirin lo wa be ko se ri lati kekere ni okunrin atobirin ye ko ti bere si ni dotoju omo yen be ni tomo ba ndagba yo ma wo eyin mejeji tomo ba ndagba yo ma wo eyin mejeji nigbati yawo to hun sise miran njokunrin wa nu le njowo nigbati wo laaye die njo fomo yen lo nje nje nigbati yawo en busy ni boyo nse o nso nje lowo omo yen de nilo lati we nje wo gege bi okunrin to se kankan nu le njo wo e fomo yen
1: asi abi on duro de ya
0: abi on duro de ya e gbogbo e lomo yen na nwo so ama ti fi awon opolopo ise fun obirin ko se nipase omo nigba tomo ba ti ndagba a ma wa tend towards ye be a ma dun okunrin tori pe awa ati ropo obirin lo ni be ko bojo obirin bojo okunrin lolohun fun wa ka wa na ka ge bi oko ka soju se wa ka
1: se toju e
0: le ka wa lo si bi odo arabirin bo se so yen imi ba so wi pe boya nigba te so pe won ma won si foko won ni won si fun baba won lowo in to ye kon se ni pe boya kan pe ipade molebi so that ki obirin yen ki o le yo orun e ninu gbogbo to nsele yen tori awon omo ri nigba tokunrin yen bo se nawo to hun jebuje budanu ti yawo de ke to invest sinu awon omo yen igba mi e nilo lati so fa awon omo ka awon omo to ye kon se now tori awon na dagba sinu e ni so into ye ki woman yen wa se ni pe lati je ki orun e ko mo ninu igbeyawo yen ko pe meeting baba yin so bayi mo fe ki e ma se daada si odo baba yin ki okunrin yen ri pe ako obirin yen se akoyawo laarin won ti n se pe boyo ohun dake tori pe ohun ti nrowo gba la to awon ko kokunrin yen le ri pe aya re se olotito fun bi mi se ri pe o se kon se oro yen ni e se kun imoda
1: ohun ti a n so oro le lori ni osan yi o ni awon nkan ti awon obirin fe ninu igbeyawo obirin a ma fe aponle lati odo oko ki won ti e fi obirin yangan laarin awon eyan won a si ma fe ki okunrin mo riri ise ti awon nse ni opolopo igba papa julo nipa eto ati toju ile ati toju oko ije mo yi pe opolopo okunrin ni igba ti iyawo won ba nse kuru keke ni ile idana lati le ri pe onje ti won ma je wa ni o bo si asiko dede opolopo okunrin o kin mo wi pe ara ojuse won o na ni lati ki obirin yi pe epu ise won ma ni se ba won ti fowo sile arabirin kan lo so fun okunrin kan pe ngba te fi owo sile se ni igba ti ohun na wa nda ina yen te ba wa so pe eku ise abi epele nbeun so wa ti poju ni lara awon nkan to obirin ma nfe ohun na ni obirin ma nfe je ki okunrin ki won mo riri o nkan ti won nse bi okunrin ba ti en fi owo sile owo te fi sile obirin to le manage owo te fi sile to lo owo yen bo ti to ati bo ti ye to je pe won pade awon omo yin ni gboro won so riri bi awon omo se bo se dun wo to o ye ka ma ki obirin na wi pe o ku ise obirin ti o de ri pe o nse amojuto oko re na o ye ki okunrin ki won se kini ki won mo riri won nipa arabirin ti o fi oro lo wa ohun to se pataki o na ni agbada ni e ti so fun wa ni igba ti awon mo wa ni kekere eyin okunrin bawo le se ntoju won se awon mo yin se won ti e le so yi pe baba awon na gbiyanju eje ki awa funrara wa no ki awo bi a se nse to ba ye pe gbogbo nse na ni a fin da awon iyawo wa awon okunrin mi ma se pe emi na mo fun lowo looto eyin le fun won lowo sugbon eyin na yato si owo e wa asiko fun awon omo yin bi iya won se ntoju won to nfo aso won to mu won lo lewe on lo ma lo mu won pada opolopo gba lo je pe okunrin mi ko ti e yoju si ilewe omo ko mo ilewe bi ti omo nlo lara awon nkan ti awon omo yi gbogbo ti won ri niyan obirin mi ki pe awon omo joko lati so fun won wi pe nkan bayi ni baba yin se obirin mi go ma da aso asiribo okunrin ni odo awon omo lati ma je ki awon omo ki won mo wi pe oku die ka to ni odo baba won sugbon nitori pe awon omo na le ri daju daju nkan ti baba n se on lo ma nfa nitori na eyin baba wa ati so ohun ti awa obirin fe lati odo eyin okunrin ni ose to lo na ade tun ti so ohun ti awon okunrin fe lodo awa obirin e je ki awa mejeji je ka wo se ohun to ba ku die ti awon ba le wa ba so pe awon fe lati odo wa gege bi obirin e je ki a gbiyanju lati se lati le mu inu won dun kini ajo igbe yawo wa ko le dun daada ohun ti yawo wa na ba si nso fun wa gege bi okunrin wi pe emi o fe nkan bayi te ma nse ko wa se pe emi lori tori pe o je ori o wa fi ya je orun orun ori yin o ni duro daada nitori na ejo olorun aba wa tun ile wa se ibi ti a ti ma fi adagba eto oro ni ose ti oni o ni a wa yi agba daniel e ba mi dagbere fun awon ara ile
0: ni akotan mo fe so fun awon okunrin pe ka wa na dide si ojuse wa ka le jo jere awon omo wa ka le jere igbeyawo wa o do se tun bo ese
1: ese ope pataki fun samadelere ati daniel awon ni engineer ti won wa ni saati wa ta wa yi adupe lowo yin amo riri ise ribiribi te se fun wa lori eto yi ni osan yi lagbara olorun atun ni pade ayo ni ose to nbo oruko temi ni eludipo luwa kemi queen mother hold up.

0: Isanushi Ashwarai Biodun Adamullah Shirokabi Fabati Ayaman Yasalu Marufa Hakon Wayasunaru Minkamani Oliwa Ajibati Itogo Boni Orogogo Ede Arewa Ojulu Omode Akogun eran ti o bogun ba sele ni juaduba adan eran ti ogbon ijile ati ohun to je tin gbese orin aziko ni eran ti mi si agba oke ete finu okiti se yewu sauti iwole wa tun gbede eto oko yawo si yawo e ati ti yawo soko to ba fe se be ti momi la la fo se orin mi o ko danu mama gbo danu
1: soko ti yawo ete ti e gbo
0: ti momi la la fo se orin o

jamu yara wada dawo amma jabinu ne kakan ye sare mu royin meji si meta wa fun yin nitori pe mo pe lagba awon osere la wa lagba awon amunudun gbogbo ton lo bo se pitu owo won seri laarin awon gbaju gbaja okorin aki awon kan ku orire laarin awon osere na awon kan na tun sorire itori e mo fi so pe eni to ba nse igbiyanju lobo olohun ma nde lade o ki se eni to yole to nsun elomi o lebun oju orun ni o ti ma lo ni koko fun ni royin laarin awon osere yi se ri momo ti gbogbo eyan mo si ya rembo ya lo mo won fi kokoro ile tuntun lo fi da lola lagbara olohun gbogbo awon enu abi amo aye patapata gbogbo alajire omo wa te ba lo gborin ajo ya yi ti yan ti la koja lori omo sigba to mo koko dele aye ni abani be mama wa ni awon abani kagidi ni obirin ti egun na ri abigba ti ya nsare lo sotun sare lo so si bo mo se jan e wa wo loni o ti dobe gbogbo wa patapata ta n gbiyanju ta n lakaka lori omo gbogbo wa patapata la jere omo wa gbẹrun to wa kan salabu won be tobirin ba ju enu ton ba wu wa seri anti to pe alabi awon na tun do ebun nla kan ma lo je julu si si se ngo ti o da ni wa ori sa ti sa n bo mi lori ni adamu tun wa nta atonu ni mo fe de bi ki se na sa n ju sin pe ah oju de oba re oju de oba nlo lowo lowo orisi orisi aso e mo pe lagba awon amunudun na ni lo ti la fin ja yin si bo se nlo e lo mi mo pa ibo ni jo dujo

0: so fe mo ni se fe ki mi ku odun ni awon yan san pe lotun pe lo si ni fe ki wa pe odun e ka san o egbon soke e ka san o lati bo
1: lati ko la ni
0: aku odun
1: o
0: eni olorun mo lati ku ola aku odun o aku yedun o bo ni bo lodun ladugbo yin be
1: o wa dada
0: eh
1: je muslim
0: eh je mu me mo gbo ko si adugbo ti yan ba wa ta awon muslim kan ba yiyan ka ga e mo pe odun lo nta e mo ko won ni en eh eh on lo a jo n lo be na ni
1: okay asna ti te ju won ma gbo lola ah
0: ese awa o ah awon fans bo to ba ti duro le e follow won
1: ah oga ti oga
0: e follow won lola awo so robon bi o abibo ni alejo mi o eto amun dun la wa lori aye ma so mi doni kora ma joye ile ti lapa iyawo ti so ri wo to ba pe mi bo yo fe ki mi fun odun ni iyawo ti ya ni so ri je nsan kankan fun o so ri gba odun gan en to ba wa lati le odun in todun ile fi mo ya mi lenu pe bo wa leko o wa si badan wo wa labuja o wa si badan elomi nitori pe ile odun le ya o mo ndun je nte lawon ore mi lo.

0: se riro yin eleyi
1: oni je kan die o to e mo ri pe o n wo wo o n gasa e nikan
0: to ba n gbo ko seni ti o le di bo nege
1: ona igbari owo
0: ko seni ti o le yi pada
1: ti kaluku o jora o tin ba fun e nisin
0: ni iroyin ti mo fe so yi
1: ti mo ba fun e ni kobo
0: te ba mo high prince
1: o ma jiyan ope lo to o
0: o so awon irin ajo to ti rin to wa si owo kan
2: arakunrin o se
0: kilo fi owo n se
2: arakunrin o se gba mu mi o gba kona sita o n pe ko tu wole
0: to rowo to si
2: ti ba wi wa tu
0: ma to n se awon run kan bayi ti wo na ba lo si to calculate e laarin odun mefa
2: ti mo n je

0: Ongalejo wa le ngbo. Loni, bi gbogbo rin se odi kiko.
1: Olorun wa be o e. Ni Nigeria yi o Baba Jekara Otuwa o e. Ninu ile o
0: Jekara Otuwa.
1: Jawa be la
0: Olorin te gbo lowo lowo bayi.
1: Bebe wa Jekara Otuwa o e.
0: Latin action dane.
1: Olorun wa be o e. Jekara Otuwa o laye nbi. Olorun wa be o.
0: Toshimi.
1: Ni Nigeria yi o Baba Jekara Otuwa o.
0: E ri pe o basiko yi mu.
1: Ninu
0: orin igba la nko fun gba.
1: Ile wa o.
0: Orin asiko on la nko sun fun asiko.
1: Jowa be la be o. Bebe wa ebe la be o.
0: Ture ta ba so pe awon olorin to mo orin igba.
1: Olorun Oba.
0: Eni to mo orin asiko.
1: Bebe wa laye.
0: Action Daniel jokan ninu won.
1: Iya ipo ni ra ipo o ma o wa niran baba
0: bi Olorun Oba na la nbe.
1: Awa.
0: That lakshya dana yi gan.
1: Ilu male.
0: Baba ba gbe na si mike.
1: Eh, ombo gbo ma lole. Ombo gbo lole go.
0: Ohun orin ni ke ba fi wole o.
2: E ka so gbogbo eyin temi ninu ile.
0: Hmm.
2: Oruko temi ni Olarewaju Daniel ti gbogbo eyan mo si Action Daniel.
0: Action Daniel.
2: E je ki n wole pelu orin Wells FM pe. Wells FM le n gbo. Ma gbe kuro. 89.3 Shoni ke magbo West Radio lengbo magbe kuro kodun ko po ko pe Olorun lo fi ran won.

0: ohun alejo wa le gbọn o ma so lori eto yi pe ma fi ebun re pamọ sinu ile bi ko sunu ya pa o mo lebun o olorun abẹ o bo se wa nisin o wa loju opopo na ni sibi te le tire o sibi yo se ma gborin lo ninu oko tinu ri oni ma dun olorun abẹ o niya fe sun la le gan to ba n gbo orun o balance
1: ni Nigeria yi o aba je kara otu wa o ninu ile wa o
0: ile wa so lorin eyo kan o.

0: ibi orin yi ma ti koko bere bere mi je kara tu wa yi kilo bi
1: atokun se ri orin je kara tu wa yi mo release e ni odun 2018 ni odun yen na gbogbo nkan mo fe le so pe o le lai gboro so pe o le
0: orin 2018
1: la gbo bayi 2018 le gbo bayi
0: hey
1: so gbogbo time yen nkan tight to je pe gbogbo nkan won gogo even though gan awon eyan kon won kon lament lori sirisi pe ko sowo bi nkan se won gbogbo time yen so kin de to gba inspiration e mo kon a wo pe bi nkan se won yi ko ye ki gbogbo e ma lo and that's what mo kon sha joko njoko mo kon sha bi ti mo ti gba mi sin yen na mo kon joko mo kon je kara o tu wa o e olorun wa be o ah bi mo se wo pe ah je kara o tu wa je mo ba oga mi kan soro to je mo boluwaji on lo lajo fiction no rin so mo wa so fun won pe baba mo ma ni orin kan ti mo fe drop orin yen de ba ta o de ba condition situation asiko yi lo so
0: nigba na
1: 2018 so bi mo se drop baba wa ni ki mo boluwaji ni ki se voice note bo chorus orin yen ati verses demi so that won a le mo bo se ma comment si so mo sha try mo wo sise lori orin yen mo de send yes in fact ngba to gbo chorus yen o ni a omo orin da lati jump on pe o ti lo dada pelu bi asiko ise ri ni gba yen na olohun so ba sha se sise na le lori gba yen niyan a de se bo lo se ran wa lowo lati se ni ta gbara de na na la se de a de dupe fo olohun fun aseyori e
0: 2018
2: You will believe in you. You are the master of the universe, Almighty God. I take a year, Molaye, Olorun wa be, oh, eh.
0: Se ra won orin kan wa.
2: Je kara o tu wa o, eh. Olorun wa be, oh, eh. Je kara o tu wa o,
0: eh. Eso ni e ba yin re du ko nbe o.
2: Olorun wa be, oh, eh.
0: Won ni to je pe ye ki yan lo mo download lo ni.
2: Nigeria you
0: la
2: ba
0: jaka ra otu ko se lo lowo bayi ko se wa igan
2: ile wa
0: ke fun yin lo ri jokan
2: jawa
0: be eyan yan omo
2: abe o bebe wa olorun tete bebe
0: e je ka jo fowo so popo
2: wa oni ka
0: ka lo rin yi
2: ele o si wa oni ka bere ele o bi fun wa
0: gbogbo ri social media wa patapata
2: data
0: wa so di content
2: lo pari ko pe won ke o
0: yen ja gbianju ewo
2: won ke won ke baby won
0: bi ko mo njo si
2: ke o
0: yen wa ni rin bo si ere
2: won ke o won ke won ke be I lo lawa o yen
0: e sa won ti o ba gba e mo
2: won ke be
0: mo njo si
2: won ore won ke be fun itura
0: ibere mi keji kilo wa bi action daniel tori emi bi action daniel si wa jese lo ko ni
1: to bi action daniel na ni we pe lakoko na oruko mi nje daniel so elekeji baba mi je iranse olorun won je iranse olorun so nigba to ba ti fe pe won loruko won ma pe won ni action pastor so action pastor no ma pe daddy mi ngba yen.
0: Okay.
1: So o wa happen pe emi dere mi o awon eyan o ti fi be mo mi gan gba en pe mo nkorin kankan o kon wa di igba ti mo drop first track mi which is Everything Go Better. So gbogbo won gbo first track yen won wo pe Daniel won na kan ti en korin kini kan so o de nko gospel bayi tori orin ta n gbo o fe jo hip hop mo ni gospel singer ni mi bo orin ele kin se hip hop bo o kan je bi orin shiti fun awon eniyan ni. Ah, wa ni okay. Ama we invite you ko wa korin fun wa ni New Year odun 2000 that was 2016. So mo wa wo pe ko si problem to ba ti je yen bi mo sha se debe na wa ni perform fun wa ka ti e wo gbogbo nkan to nse ba se bo si ori pa.

0: bi oga mi do en to je bi oga bi choir leader wa ni ife ngba yen ni CAC more bo ko se pe mi si loju gbogbo eyan lo ba ni eleyi o se Daniel action Daniel gangan leleyi o action Daniel omo bi ba be se action na le o eleyi gan bo se perform igan le ba ri gbogbo bo se nju action yen go po lare eleyi gan tori e mo pe action Daniel
1: aje pe
0: ati gba yen bayi bo se
1: eta oruko daddy na formo
0: latara daddy lati ta
1: latara daddy
0: lati ta
1: o da ki baba loruko dada o wa to bi odun melo gangan te ti bere si orin
0: mo bere orin kiko official din odun 2012 be mo bere si ni wo studio mo nkorin mo bere ni 2012
1: kilo fa to je pe e kan wo so se e kan joko pe ise orin yi o oni mo fe yan layo ni abi ise bo gangan la nse ke to wa pa ise orin ni mo fe yan layo
0: kin to yan ise orin layo o wa pun gba kan to je pe gbogbo nkan nowhere about to go to je pe mo ni ipenija mo ni jamba oko kekere kan so igba tin jamba oko yen de o de affect mi nbi to je pe o le gan but kilo wa fa ki ma foro mi gun so igba ti jamba yen mo wa wo pe kini mo fe se le osise kan ti yan le fi owo kan se bo ni yan se le o fe gun maru ansin o le fowo kan wa maru o fe se o fe ko sa sise ti yan le fowo kan se abi olotu se n gbadun mi so mo se wa ni mo sa lo ba daddy mi gangan tori wo lilo na mo wa lo ba mo wa ni daddy mi bye ni mi o ma ti ri ronu ise kan ti mo le se daddy mi wa rerin won ni o ronu ise kan o se o mo pe wo gangan ise to ma se o wa lowo e bo se wa mo ni bi ti bawo won ni orin lo ma ko orin ni ise mi gba gbogbo gba yen de re mo n soro nipa 2000
1: to mo dun melo n gba hun
0: boya be 19 years
1: 19 e ti da
0: so mo wa so fun won pe mi o mo kokan nipa orin mi o gbogbo gba mi o ti e ti le ma compose orin fun ra mi won ni nkan ta won sha ri waju mi niyan kin try kin lo sise de lori mo ba sha gbianju to God be the glory gba to di 2010 11 mo bere si ni discover pe mo n compose orin funra mi mo n to je pe even though gan mo lo re kan ton pe ni bayo ngba yen to je pe ba ti fe lo to ba ti pe si church program o le pe mi kin wa feature pelu orin on pe kin kan rap nkan kan bi ko jo bi rap la sha fi
1: la fi
0: bere ngba yen
1: ngba tan koko gbe mic leyin lowo ero ba yin pe e mo kan kan to ti yan ba koko de di mic koko bo ni se koko ko na te ba tun wa ri awon ero
0: se ri atokun nko ti won ni experience is the master of everything do ba so ba ni experience nipa nkan okay nisin se mo pe yin ni experience pa radio ten sise le lo de tin sise to ba gbe yin lo sita to ba ni okay wa ti e lo se nkan kan be e mo pe role ba yin but tori pe mo je choir lati le so and the church I attend then was a big church to je pe a ni ero to po to je pe mo de ma n ri opolopo to je pe ma n minister to je pe mo de ma n be olorun pe olorun njo temi na ba ma lanfani lati se irun ko bayi tin ba ti e ma bo sita ki ma kolo sha je get it right
1: igboya
0: igoko fun mi lemi igboya anijo yen ti mo so e da 2011 ti mo so e ton pe mi wa mi kin wa minister ni church to God be the glory a fe ki happy new year enjoy yen ni won kan dede pe mi pe oya oga mi kan ti mi sita ni pe oya iwo lo ma lo ko offering bo si oju gbangba in the midst of thousands of people si mo kan jade ba ya mi kan se kiki be lo mo tun so kan akin pe ko si nkan kan won sa le wa gba mi ja mi bo lori stage bi mo se bere niyan ba ti gbo na bi won se raise yen
1: se ri yen

number ti a le pe si ka fi ki awon ololufe wa 0916893 1000. Where's radio oh na ni e wa 0915333 4893. Awon number ti e le pe si niyan ke fi ki gbogbo awon ololufe yin ku popon sisin odun leya ele ti a wa nbe ka ki awon yawo wa ka ki awon oko wa oh na ni afi anfani sile fun.

kiyama yo tun wa nu ti won ko mo ise re yin pe tun sise re kan njo bai bai teyin le mamo abi to sumo tawo ti e ti gbagbe so latara di eyi anfani ni irufe eto bayi ohun na ni o si fun wa lati fi wa se onigbowo baba tin so onigbowo ta fin gbe es islam laruge be na ni oja wo tun ma ta latun ma gbalada ni waju olohun oba tori na ki olohun oba ko ma sa se ni ron fun eni kokan wa mo ni number te si le pe si te ba fe se wadi ohun kohun e le pe mi na te ba si gba si ile ise west radio ni alaafin afẹ ni onbi ile fufun balai balau ina ni akale si ke wa se wadi bo le se le bo la se le jo dowo po bo la se le jo fowo wewo ti o fi mo to ba je number ti temi le fe pe 080 ohun ni 2883 1314 fawon ti won ba fe se wadi ohun kohun nipa ti so ni gbowo ohun na ni number yen wa fun o eje kin tun pe lekan si 080 2883 1314 ohun na ni e pe wa ka jo se alaye funra wa bo le se le darapo mo wa lori eto yi inshallah bi kudra mo ti rahman mo fi da yin loju pe didun ohun lo san yin o so tori pe yato si pe a e ma so ni gbowo a wa gan tun wa ni dake oro yin waju olohun pe ah nte gbe wa ye o ti didan ko ko se kini o ko mu yes pelu ogun olohun olohun si se ni ro fun eni kokan wa so ibi ti abosi gege bi se wa lori eto yi loni ohun na ni abala ti adua ta ma fi nkase nle niyan ta ma so fun pe ka ma gbagbe o

se ri pe ohun ti mo so fun wa niyan lori eto yi pe gbogbo awo to ba ti ni se abi gbogbo rin to ba ti ni se to ba tesin lo tabi to mu ti e to mu anfani abi eko kan jade ohun la mama lo eleyi ti a tun lo yi ohun na ni ti eri king sunny ade awon ni won fi ba wa so bi ile ya ti e se je pe odun le ya odun ni o eje ki a tun gbo won si waju

abala adua pe odun le ya todun ni oni lo ma kase nle inshallah bi kudrati rahman to ba ti di ola lo to opolopo ti bere se amo leyin oni ko tun si mo o tun di ka ma reti odun mi adura ti a wa fe se o na ni pe to olohun emi na wo ninu fonran kan lana ti enikan fi nse adura ni pe ah ko si nkan kan to le so wa tabi to tun le mu wa ri odun to nbo ju anu olohun lo anu olohun la fi le di odun to nbo gege bi nti a ma wa se ni abala yi ati awa ati gbogbo wa la be olohun bi ko olohun ko ma se odun yi la se mo fun amo ki lo olohun o fi ni se la se mo fun wa ohun na ni pe ko je ka wa ninu eni ti o ra anu gba olohun je ka ra anu gba atemi ati yin ta se odun todun ni ma je ka fi leyi ma je a fi sase mo ma je ka fi leyi ma fi da ma je a fi dagbere faye ma se leyi ni kan to kun fun eni kokan wa je ka ra anu gba ko je pe ni wo odun to nbo awa ati yin na ni a tun mo joba se kini o aku pale mo aku odun olohun ma sase be fun eni kokan wa gege bi mo ti so abala yi abi ni aye yi ohun na ni a ti ma danu duro loni lori eto yin eto wa the world of Islam lagbo Islam ki la won kan to lo nbe kini awon kan to sele nbe ohun na ni gbogbo awon kan ti asiti nbe yewo lati bi wakati kan seyin mo so fun pe to ba ti di ago marun gere bayi titi di ago mefa ohun na ni eto yi lo ma ngbina ya nile se world radio 89.3 fm to ba je pe eyin o e kan yi si e ti e mo station ti e wa world radio ohun na ni won pe bi bi asa won sam adelere Where's radio ohun na ni won pe bi gbogbo nte si fe oju kan na ni o wa tori na ni aye yi ohun na ni a ti ma danu duro abe olohun anu re ti fi ma gba won eyan olohun ko fa anu gba wa ko je ki a tun di odun to nbo ko je ka di ka se opolopo odun ko ma je ka fi le se ase mo baba oni sport o ti de Mr. Waris nana tana awon niyan te ba ti ri won bayi e ri pe eto wa back to back ni no dull moment in Where's Radio. So along gbogbo wa lo ma saja sopo ni laye o ma ja fi le sase mo gbogbo yin ti ajo mu eto na wa Sam Adelere ohun ni olowo button ni mi olotu eto yi ohun na ni Toluwaleke Ali gbogbo awon oga wa pata Ayo Emmanuel ati yawa ti won je oludasile le ise yi ohun na ni atoro adura fun ni ojo oni ti le ya ti yo kase le pe gbogbo yin Olorun ko ba to ti sanu yin Olorun ko ma da wa nu edo lori en kokan wa la ila illallah loruko gbogbo won ohun na ni emi fakile zakaria awon mi amani saka emi na mun jebe saka emi ni ohun na ni mun dagbere fun wa titi dijo mejo ti a tun lanfani lati jo ma pade Olorun ko ma pe wa loku pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh likohina بالخير مع السلامة

Oya je won nu iko PSG lo Usman Dembele ti soro o ni se ri iko Arsenal ten wo yen papa ju lo oluko ni Mikel Arteta o n se ise takun takun ninu iko Arsenal se ri Arsenal ta ba soro team to da ni gburaye Arsenal je okan ninu team to da ama se ri ati wo gbogbo iko Arsenal a mo pe won ni attack to gbona janjan awon na ma ba wa nle o ta ba soro idije EPL ti won lanfani ati gba o ni Arsenal disaf ati gba se mo pe ko rorun rara ki ikokan fi ya je iko Chelsea ko fi yaje ko Manchester United o tun mu iko Liverpool ko fi yaje won ko wa na ife eye idije EPS oke o ya egbe fun iko Arsenal lapa bibe yen Usman Dembele lo so be o ya so nwi ni Arsenal yen mo ku lapa bibe oluko ni re na soro iyen oluko ni Luis Enrique o ni I'm not surprised o ni mi o wa surprise o lati ri iko Arsenal ipe won gba ife eye EPS o ni won deserve gidi gan ni papa julo ni sa ta wa o ni won da gan ta ba soro iko to wa consistent se mo pe Arsenal je okan lara iko to wa consistent won o fi be ni farapa ninu iko won won lanfani lati gba se ri gbogbo nkan ti Arsenal lo lati fi gba idije EPL ori o fi han pe Arsenal deserve o ya lowo lowo tin gbe won yewo ta ba soro nipa Bernardo Silva se mo pe mo so fun yin ipe iko Barcelona iko Atletico Madrid awon mejeji na nja lowo lori Bernardo Silva o wa ku sowo Bernardo Silva ibi to ma ya si ninu iko mejeji o ya nipa papa ta ba so nipa president Barcelona nigba kan ri mo so nipa Josep Bartomeu o ti tu asiri kan sita o oni se ri Lionel Messi ten wo yen nigbati mo je president Barcelona o ni ikokan wa to ti gbe owo ribiribi wa ta ba soro 700 million euros won ti gbe wa fun iko Barcelona won ni ala fe gbe Messi kuro ninu iko yin o la ma emi oni daruko o mi oni daruko iru iko to je se ri eyin te lo nwo pe bi iko Man City ko n se iko Man City o ko n se iko Man City rara o ni ba ma mi oni daruko o ni se ri kukuro ni iko Barcelona iyen ti Neymar kuro ninu iko Barcelona o lo shock won o ni shock lo je fa won o lawon ofe je ko fi inu iko Barcelona sile o ni ama ko si nkan tawon le se si o ni kete to kuro ninu iko Barcelona lawon tin wa elomi tawon ma fi replace e o lawon so mi ti offer iyen fun Kylian Mbappe o ni ama iko PSG won lawon o gbele o

gbe agba bọọlu ta ba nsọrọ nipa Valentino Bako won ti gba lati gbe tan won ti gba lati gbe lati ni ko Strasbourg se mo pe Chelsea na lo ni Strasbourg o ya papapa mo kuro lapa bibe yen Liverpool ti so fun won ti so fun Alisson Becker won ni agbeni Alisson Becker awa ni fe re o si de duro ti wa fun sa kan si ama iko Juve iko Roma awon fi owo yan ikan Liverpool loju won ni se mo pe Becker ti dagba ni 33 years old ni Becker eje wa bi e wa gbowo ko ma lo free billion bi ko ma lo free bi Mohamed Salah ati Robertson e mo pe ofe lawon yen fi ko yin le eje wa gbowo ke ta Becker ti pe 33 years e mo pa rugbo la wa ma ngbe ninu league wa Juve ati Roma lo so fun Liverpool o ya Chelsea ni o won ni Sheri Thiago Silva awon ma gbe pada ama ko n se gege bi agba bolu o o wa je okan lara awon amugbalegba ko ni mo gba e mo pe inu iko Porto iyen ni Thiago Silva wa gege bi agbowo eyin fun won ama lowo lowo Chelsea tin ba soro won ni iwo ogbeni Thiago Silva ma bo wa di coach ninu iko Chelsea amo ipo ti dagba 41 years old ni o a ni fe si lati ni fe lati ma damu re ma bo gege bi ako ni mo gba ama ko n se gege bi head coach o okan lara awon ti o ba oluko ni Sabi Alonso sese o ya lisi bakan na won la won fe gbe agba ball iyan agbowo waju iko Southampton se mo ke Southampton o lanfani lati gba playoff o ya lisi ni awa wa nu idije EPL se ri agbowo waju won se Charles 22 years o pere ni won la won ma gbe awon ma gbe to ba di sat tin bo o ya agba ball Arsenal nigba kan ri mo so nipa Jacob Kiwo o ya now o ti wa ninu iko Porto iko Barcelona tin foju wo won ni o sese ka won gbe o sese ka won gbe Jacob Kiwo o ya bakan na iko Brighton ati iko Crystal Palace won wa lara awon iko to fe gbe agbowo agba bolu iko Bayern Munich mo so nipa agbowo arin won 20 years o pere ni o mo so nipa Arjen Ibrahimovic o ya Arjen Ibrahimovic e mo pe inu iko Eden Ham ibe lo wa on loan Brighton ati Crystal Palace won lawon jo ma na tan lori agbowo arin yen omo iko Bayern Munich ni 20 years o pere ni o ya eje nkaye le sin ileti ki si ma fi se lo lori iroyin role teni o ya

Loko bo awon alaja ati apase ni kan West Radio 89.3 FM be latori oludasile to fi dori awon ngale ka kokan ni babo ni tan mo kiyin pe kule mo kale o mo tun ti de were were bi eji ale lale tuni o mo mo de wara wara bi eji owuro mo mo tun de papa pa bi eji iyaleta eku kaja kashi onoko eku wara wara onodo eku gbogbo irin terin loni te ba won faragba gbagbo eku irin terin leni te faragba kechekeshe oko e wa pe ni evi teddy ita won ko ni tude ati di tan wa awon bi ta ya leni oni la leni amu tan wa oni sey ti se ojo kokan di logbo nu osu karun isele wo gan lo sele ri ninu tan ojo kokan di logbo osu karun a wa mu lo nu tan tori tan ti ma mu wa lapa abe un itan orile de Nigeria ewo gan lo ye ko je democracy day ninu torile de Nigeria kilode ta fi mu ojo kokan di logbo osu karun gege bi democracy day tele o to di pe wa yi pada si ojo keji la osu kefa a mu tan wa lapa be lale oni de turi lale yi o ti mo ngbo osodi osodi Ojodi wa o My 12 Ojodi My 12 Ojodi Awon mi o tun mo pe O mo gbo ojo Ojodi ojo Ojodi Ki lo Ojodi gan ta lo Ojodi O gbagbe a mu to Ojodi wa yo mo pe jagun jagun ni lo Ojodi alagbara ni lo Ojodi eni to ko re njo Ojodi

Adiso Debi ti Biafra bi etu ja te waju ibi an lo ini democracy o ijoba awon ara wa se ijoba to je ijoba awon eniyan lato wa awon eniyan fa awon eniyan ni abi ijoba ta fe nu pe ni tawon eniyan tawon eniyan tele oro enu pe ijoba yin la pe o tori yin ni o e pe nitori awon eniyan o wa wa lato wa awon eniyan o wa pada wa je tawon eniyan kan